tang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Hinag mo pa mo ba akong tanga? Tayo'y lumilipad.

0: Nag-isa. Di na mag-isa.
1: Buti, dumating ka. This is OPM Radio.
2: OPM Radio.

ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Inam mo pa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: umuwi.
1: Ang bali ko rin ako ng guys.
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa rin. Saka hindi ka naman kilala nung mo.